0: And you're listening to Radio Tamara 89.3 FM on the Dialect Bureau Radio Broadcasting Live here at Liverpool, New South Wales. Ang oras po natin ngayon, mga kaibigan, is 39 minutes past 7 o'clock, and it's time.
1: Now it's time for the latest news from the Philippines.
2: Mga nagbabagang balita sa ating bansa. Pangulong Marcos, pagtatanggol sa teritoryo, pananagutan ng bansa. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na makiisa sa pagtatanggol sa soberenya ng bansa at tumulong sa paghubog ng isang matatag na lipunan na hindi sumusuko sa anumang uri ng panggigipit. Sa kanyang talumpati sa paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani, binigyang pugay ng Pangulo ang makabagong bayani ng bansa, kabilang na ang mga mangingisda, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Iginiit ng Pangulo na ang pagtatanggol ng teritoryo ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, kundi pananagutan ng buong sambayanan. Kailangan aniya na mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan, pagkilala sa karapatan ng bansa at aktibong pakikibahagi sa pangangalaga ng pambansang interes. Binanggit din ni Marcos na dapat magsimula ang lahat sa pagtuturo sa kabataan hinggil sa pinagmumula ng karapatan ng Pilipinas sa karagatan.
3: Rally sa gitna ng baha, arangkada sa Bulacan. Nagsagawa ng malaking indignation rally ang grupong Kilos Bulacan kahapon upang ipanawagan ang agarang solusyon sa matinding pagbaha sa lalawigan. Gayun din ang pananagutan sa umano'y anomalya sa mga flood control project at pagtutol sa mga reclamation project. Tinatayang 600 residente mula sa 30 people's organizations ang lumahok sa pagkilos na sinumulan sa Malolos Amphitheater at iba pang lugar sa Malolos bago tumungo ang mga nagproprotesta sa provincial capital. Kabilang sa mga lumahok ang mga grupo ng mga mangingisda, magsasaka at iba pang sektor ng komunidad. Samantala, humigit kumulang 500 residente magsasaka at mangingisda ang lumusong din sa baha at nagsagawa ng kilos protesta laban sa corruption sa flood control projects at sa reclamation na sinasabi nilang nakakadagdag sa problema ng pagbaha. Nasa state of calamity na ang Bulacan na patuloy kabilang sa mga lugar na nakakaranas ng malawakang pagbaha na ang ilang bahagi ay umabot na sa hanggang bubong ang tubig baha.
2: Palasyo, proyekto ng Pangulo.

0: Lo, huwag isabotahe. Nagbabala ang Malacañang na mananagot ang mga nasa likod ng pagnanakaw ng mga pyesa sa mga pumping stations na ginagamit laban sa pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naapektuhan ang operasyon ng mga pumping stations dahil sa pagkawala ng mga mahahalagang components. Inatasan na ang Department of Interior and Local Government, Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority at iba pang ahensya na sugpuin ang pagnanakaw. Giit ni Castro, nakakalungkot na habang ginagawa ng Pangulo at mga ahensya ang lahat ng paraan para maibsan ang baha, may mga taong sumisira sa mga proyekto. Ipinagmamalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naipaayos at gumagana na ang pumping stations, dahilan kung bakit mabilis bumababa ang tubig kahit sa malakas na ulan.
1: Babaeng dalaw tiklo sa shabu sa sapatos. Himas rihas na rin ngayon ang isang 49-anyos na babaeng dalaw matapos makuhanan ng shabu sa dala nitong sapatos na ibibigay sana sa kapatid ng nakakulong sa Tanza, Kamakalawa. Kinikilala ang babaeng suspek sa alias na Guada, 49-anyos na dalaga, residente ng Barangay Amaya 6, Tanza, Cavite. Base sa Tanza Police, dakong alas 2 ng hapon nang dumating ang suspek sa Tanza Jail upang dumalaw sa kapatid nitong nakakulong na may kasong drugs. Sa isinagawang regular inspection ng duty jail officer ng Bureau of Jail Management in Penology or BJMP, sa bawat dumadalaw sa piitan, sinisiyasat muna ang mga dalang gamit, suot na damit at pagkain ng mga ito. Dito napansin umano ng duty officer ang isang kahinahinalang bagay na nakatago sa loob ng dala nitong sapatos. Nakumpiska sa babae ang may 2.42 gramo ng shabu na abot sa halagang 16,456 peso.
0: Traffic sa NLEX, inabot ng 7 kilometers. Naperwisyo nitong Lunes ang mga motorista at commuters matapos umabot ng 7 kilometro ang haba ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway, partikular sa bayan ng San Simon, Pampanga dahil sa pagbaha dulot ng habagat. Ayon sa NLEX Corporation, nagkabuhol-buhol ang daloy ng sasakyan mula sa Candaba Viaduct, Tulaok hanggang sa southbound lane ng San Simon Interchange. Pansamantalang isinara ang isang seksyon ng NLEX at ang libtong exit sa Maykawayan, Bulacan. Ang dating 40-minutong biyahe ay tumatagal na ngayon ng hanggang 5 oras. Kapwa apektado ang northbound at southbound lanes ng NLEX. May mga U-turn slots bago ang Tulaok Overpass at San Simon Interchange para sa mga nais bumalik sa northbound lane. Nakadeploy ang mga patrol officers ng NLEX upang umasiste sa mga motorista at pangasiwaan ang matinding sitwasyon ng trapiko.
1: Leptospirosis cases sa bansa tumaas dahil sa pag-ulan at pagbaha. Iniulat ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa bunsod ng malawakang pag-ulan at pagbaha, dulot ng habagat na pinalakas ng mga bagyo nitong mga kalipas na araw. Batay sa datos ng DOH, umabot sa 5,400 ang naitalang kaso ng leptospirosis mula Enero hanggang Agosto 27. Sa naturang bilang, nasa 500 pasyente ang kasalukuyang naka-admit sa iba't ibang DOH hospital sa Metro Manila. Dahil sa pagdami ng mga pasyente, nagtaas na ng alerto ang emergency rooms ng National Kidney and Transplant Institute or NKTI sa Quezon City, San Lorenzo, San Lazaro Hospital sa Maynila at Rizal Medical Center sa Pasig City matapos umabot sa full capacity ang kanilang pasilidad. Sa San Lazaro Hospital, nagdagdag na rin ang tent facility na may 10 kama para sa mga pasyenteng may mild at moderate na kondisyon. Samantala, inutos ng DOH ang aktibasyon ng leptospirosis fast lane sa 33 hospital nitong upang mapabilis ang pagtanggap at paggamot sa mga pasyente. Nagdagdag din ng mga tauhan mula sa iba't ibang DOH hospitals upang tugunan ang pagdagsa ng mga nangangailangan ng mga agarang lunas.
0: Petrolyo may bawas presyo ngayong September 1. Maganda ang pasok ng Setyembre para sa mga motorista. Ito ay dahil inaanunsyo ng Department of Energy na bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa ngayong Martes, na unang araw ng Setyembre. Sa abiso ng DOE nitong Lunes, ang presyo ng diesel ay may tapyas na hanggang 3.83 kada litro. Ang gasolina naman ay magkakaroon din ng pagbaba, bagamat kakarampot lamang sa halagang 0.32 kada litro, ang presyo ng kerosina ay inaasahang matatapyasan din ng 3.84 kada litro. Ang pinal na paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa ay ni-anunsyo tuwing araw ng Lunes at ipinapairal kinabukasan araw ng Martes.
1: Lalaki armado ng barrel sa Baclaran Church, Tiklo. Himas rihas ngayon ang isang 30-anyos na lalaki na umano'y lasing at armado ng barrel na nanuntok ng security guard sa loob ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Help sa Baclaran, Parañaque City nitong Linggo, Agosto 30. Ayon sa Parañaque City Police Station, nagsimula ang insidente dakong alas 4:40 ng hapon sa compound ng simbahan sa Redemptorist Road, Barangay Baclaran. Napansin ng duty security guard ang kakaibang kilos ng suspek na si alias Genevieve, isang helper at residente ng Imus, Cavite. Kaya nilapitan at pinalabas sa compound. Sa halip na umalis, sinuntok umano ng suspek ang gwardiya. Duguan ang mukha ng security guard at may isa pang individual na inulat na nasugatan habang pinipigilan ang suspek. Nakumpiska sa suspek ang isang kalibre .38 na Paltec revolver na may isang bala.
0: Prosecution braces for POA's defense as possible hostile witness. House prosecutors are preparing for impeachment defense. Counsel Michael Poa to invoke lawyer-client privilege when they question Vice President Sara Duterte's former Department of Education Chief of Staff over confidential fund transactions this week. Poa, who served as DepEd Undersecretary, Chief of Staff, and spokesperson during Duterte's tenure as Education Secretary, is now part of her defense team in the impeachment trial. The prosecution plans to ask the Senate Impeachment Court to declare him a hostile witness as it seeks answers on issues left unresolved during the House 2024 investigation into Duterte's alleged misuse of confidential funds. Deputy Speaker Paulo Ortega V described POA as a central figure in the confidential fund charge. POA could be the prosecution's first witness this week if two military officers scheduled ahead of him failed to appear.
1: Eleven anyos tinangay ng baha. Patay ang isang 11 anyos na bata matapos na tangayin ng baha Sabado ng hapon sa Barangay Canumay West sa Valenzuela City. Sa pagsisiyasat ng Valenzuela City Police, nangyari ang insidente bandang alas 2:35 ng hapon nitong Sabado sa isang creek malapit sa bahay Kalinga sa R. Jacinto Street ng nabanggit na barangay. Nabatid na nasa tabi ng creek ang biktima, kasama ang isang kaibigan sa kasagsagan ng baha. Nang dumaan ang truck, inanod ito dahil sa malaking alon. Tinangka namang sakluluha ng kanyang kaibigan ang biktima, subalit mabilis na itong inanod ng ragasa ng tubig. Bandang alas 3:41 ng hapon na nang makuha ang bangkay ng biktima sa creek na malapit naman sa Vinti Calle, Tapsilog, Raminel Subdivision, T. Santiago Street, Barangay Vinti Reyes, Valenzuela City. Idiniklara itong dead on arrival sa ospital.
0: Police Hunt 2023 Marawi Bomber. Police and military units have launched a manhunt for Kadapi Mimbesa Mortiaba following a shootout in Marawi City, Lanao del Sur, on Saturday that left two people dead. Mortiaba is wanted for the bombing of a Catholic mass held inside the Mindanao State University in Marawi that left four people dead and 43 others wounded in 2023. Authorities were out to serve an arrest warrant against him in Barangay Tampilong over the weekend, but Mortiaba and his companions fired at arresting officers. The brief shootout resulted in the death of Muhaiman Haji, Ali Darimbang, and Nesren Sulaiman, who were reported to have cuddled Mortiaba in a house in Tampilong, where they also kept assault rifles, pistols, and components for improvised explosive devices.
1: Social media marketplace ng ilegal na droga. Nagbabala si Las Piñas Lone District Rep. Mark Anthony Santos sa umano'y paggamit ng mga illegal drug dealer at criminal group ng social media upang maabot ang mga kabataan sa kabila ng mga patakaran ng online platforms na nagbabawal sa pagbibinta at promosyon ng illegal na droga. Ayon kay Santos, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, ginagamit umano ng ilang drug dealer ang mga platform gaya ng Messenger at Viber para makahanap ng mga potensyal na mamimili. Anya, mabilis maka-adapt ang mga kriminal sa teknolohiya at ginagamit ang mga digital platform na karaniwang ginagamit ng mga kabataan. Batay sa mga pag-aaral na binanggit ng mambabatas, kabilang sa mga illegal na drugang madalas ibinibinta online sa Pilipinas ang shabu, marijuana, ecstasy at cocaine. Gumagamit umano ang ilang nagbibinta ng mga coded words, emojis at iba pang paraan upang maitago ang kanilang transaksyon at makaiwas sa pagtukoy ng mga awtoridad at online platforms. Nagbabala rin si Santos na hindi lamang droga ang panganib sa mga kabataan online dahil maaari rin umanong gamitin ng kriminal at extremist groups ang social media at online games para sa recruitment at pananamantala. Nananawagan siya ng mas mahigpit na pagbabantay at pagtutulungan upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa mga banta ng digital platform. Yan po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon.

0: Ok, The Sasakyan Kita by Gladys and the Baxter. And nakikinig po kayo sa ating Radyo Tamaroon at nakawakas na po. This is the ending of our, yun lang po ang ating ano, oras sa Radyo Tamaroon at we're gonna cross live to Boses ng Madla, 89.3 FM. And dito na.
1: Mabuhay! Tuloy po uli tayo dito sa ating programa, Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba Edward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung anuman ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madlang.

0: And good evening and welcome po dito sa ating Boses ng Madla with Madam Pei Hayward and Paula Lurando and of course yours truly and galak po namin kayong silbihan sa gabing ito. This today is the September the 1st, 2026 and the spring has sprung. At narito na po ang ating host this evening, Madam Pei Hayward. Tuloy na po kayo.
1: Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, sa ating mga live streamers, and of course, sa ating mga tagapakinig dito po sa Boses ng Madla. Nandito po tayo ngayong gabi ulit, at mayroon po tayong guest, si Paula. Paula, would you like to say hello sa ating mga live streamers, and of course, sa iyong mga... Yes,
2: hello.
1: Yung mga kaibigan dyan.
2: Salamat yes. po. And yun nga po, nakaka-enjoy po kasi talaga nakasama si June tsaka si Faye Ward. Kaya kumbaga like, I hope to actually come here often. So, hello po sa lahat ng mga nanonood dyan.
1: Okay, maraming salamat din sa inyong, of course, for your presence. Kasi lalong sumasaya kami ni June, di ba June? Ang dami nating napag-uusapan kahit ano. And of course, sa ating mga live streamers ay talagang natutuwa sila. Nagko-comment din sila even outside ng ating ano time. So, thank you and magandang gabi kay Adonis, kay Tita Merna Sadsad, and of course sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Thank you.
3: At sana rin no, mapaaga ulit yung ano.
0: Yes, we will
3: yung
0: do it tonight.
3: Si ano Dr. Love.
0: Okay.
3: Dahil ayan na naman ang anak ko, inipapasundo na naman sa same
1: Harrington, same place. Sa Harrington Park on yes. the way to Kabilta or Lampas.
3: Lagpas.
1: It's on the way
3: actually,
1: to...
3: Actually, umiikot ako, but like what I... That's okay, hindi na lang ako nag-ano. Okay na rin.
0: Madam Amor yes. Ramos, yes. Bambi Pesco Lopez.
1: She doesn't, right?
0: Larry Perez, 16, Madam Cora Perez, for Sarah Salazar, and some Ellie Titing Braggett also on the line. So thank you for listening.

0: At sa ngayong gabi po, ang nabalitaan po, continue po ang baha sa Pilipinas. Yes. Nakakaawa naman doon sa Pilipinas, lalo na doon sa Pampanga at Bulacan. Sa Pampanga at sa Bulacan. At talagang nakita natin ng talagang very worst flooding in the area. Diba? So,
1: Naglalabasan
0: yung mga isda.
1: Yes, ang daming isda.
0: I don't think this time we'll have to, yung mga isda, hindi dapat kakainin ba yun?
1: Aywan ko, kasi ang dumi ng tubig, di ba? Oh. So dapat talaga yung mag-ingat din sila, kasi yes, they might be having the fish, but paano pag nagkasakit sila, di ba? Oh. So ayan.
0: So, yun po mga kaibigan, at kung kayo po ay gustong tumulong doon sa nasalanta ng ating malaking baha doon sa lugar na yan, ay kung saan po kayo magpapadala ng pera o kaya sa anything, nandito lang po kami, katawagan lang kami dito sa ating studio, at mayroon tayong mga discount code, di ba po? Mayroon discount code na pwede na inyong i-avail. So, tawagan niyo lang kami sa telepono 0298-22-8893 dito sa studio 89.3 FM to JLF.
1: And I would like to say hello sa chairman natin. Siya yung nakikinig. I would like to say hello to our chairman. Would you like to just say hello to bosses ng Madla, please? Yes. Our El chairman, Michelle. Yes.
0: Yeah, there you go.
1: Yes.
0: Yeah.
1: So,
2: nice to see you all.
1: Yes, thank you.
2: And it's good to have you back.
1: Yes, I know. Yes. Thank you for June for asking someone to someone? Paula. Yes, Paula. Paula, yes. So now we're back.
2: Welcome back.
0: We're back, and hopefully we will be able to operate on the other studio.
2: We'll work out, yes.
0: Complete with the camera.
1: Camera, so yes.
0: That's fantastic.
1: Oh, yes.
2: You
1: really
2: get you trained, obviously, yeah. But the video is awesome over there.
1: Mm. Yes.
2: So much less hassle than
1: having. I know.
0: Thank you for the quick run on the transferring, offering, and accepting. And that's really an easy way.
3: Oh, that's exciting.
0: So
3: yes.
0: Exciting.
2: I'll wish you a good night. I'm going to keep going. I'll be here for a few hours, so I'll be listening.
1: Yes,
0: right.
1: Of course.
0: Okay.
1: Yes.
0: Bon voyage.
1: Yes.
3: Nice to meet you.
1: Thank you. Talk to you. Bye.
0: Good night, sir. Okay, patuloy po sa ating programa, mga kaibigan. Of course, sa mga balita na inhatid kay Paula at Madam Auring, Madam Faye Hayward, of course. Marami pong yung dahil nga sa baha, mayroon ng tumataas na yung cases sa leptospirosis.
1: Yes.
0: At talaga pong yung mga kabataan natin, alagaan talaga at huwag hayaan na maligo doon sa baha.
1: I know. Pero kasi doon naliligo sila eh. Mm. Nagswi-swimming pa sila.
0: Yan po ang kaligayahan ng mga kabataan. Di ba?
1: That's true.
0: Mm. Can you imagine when you were still a child?
1: I know. Doing like that? Alam mo, nung ako'y nakatera sa squatter area, I did. Alam ko na ako'y nag-aano dyan sa mga tabi-tabi ng tubig na yan. Yes.
0: Mm.
1: So I know what it's like when I was 7 years old sa Project 4, sa isang squatter. So yes, but it's not as bad as that, you know, yung bumaha ng sobra.
3: Speaking of Project 4, yes. I lived in Magugo, Project 4.
1: Yeah?
3: Diyan po ako lumaki.
1: Ah, ganun ba?
3: Oo, sa Project 4. Malapit sa simbahan, near Camerino.
1: Ah,
3: and,
1: okay.
3: Yes, so, tsaka, tama ka.
1: Siguro hindi naman squatter area yung tinirahan mo.
3: Hindi.
1: No, me, I was in that. That's why, nga, sabi ko, di ba, nung mag-ano ko doon sa Tondo, because of what my experience sa school. But, hindi naman talaga, kasing yung nakita ko sa Tondo talagang iba. Kasi hindi naman namumulot ang mga basura yung mga tao noon para kainin, mabuhay.
3: Mm-mm.
1: Sila ay nagpapakatulong, naglalaba, o nagbibinta ng kung ano-ano para lang makakain. Hindi yung pinuntahan ko talagang basura nandun sa, ilalim ng bahay nila. And then they were sorting it out. And I saw it in person. Kaya naiiba talaga.
3: Hindi nga ako nakatira dun sa sa squatter, pero mukha na rin ako kasi sa sobrang ako laman ho ako ng kalye. Laman kalye po ako at lahat ng klase ng laro nandoon.
1: Yes.
3: Name it, nung mga panahon na yun, June, mm-hmm. Ate Fe, can you just imagine na napakasaya natin kasi yes. wala pa tayong mga gadgets.
1: Yes.
3: So, andyan na yung magpiko, merong patintero, mm-hmm. may habulan, at ako talaga, I think, talaga naging
1: yung
3: strong.
1: Yung patintero, yun ang gustong-gusto. Di ba, bato lang yung ginagamit natin.
3: Oo, tapos, meron ding, alam mo, yung habulang bakal. Maghahabulan kayo sa bakal. Ay, dun sa bakal na yung, ano, sa yung basketball court. Diba, mm-hmm. may bakal yon.
0: Yeah.
3: Ay, habulan. So, talagang mm-hmm. ako, talagang mm-hmm. sobra. And, I don't care kung ano man. Parang, ang saya ho. And, I wish yung mga anak ko na experience din nila yung yes. ganong klase na yeah. talagang pag-uwi ko eh hindi na ako makilala ng nanay ko dahil talagang sobrang
1: sa dungis
3: sa itim, tapos napaka
1: baho
3: asim.
1: Yes,
3: napaka asim. Yeah. So yan po, at ngayon yung mga tao na like yung it's really very sad what's happening sa ating bayan na may mga baha and everything. Pero alam niyo, you know, despite all of this baha, makikita mo talaga ang naturingang attitude ng mga Pilipino na bukod sa magmukmuk sila tungkol sa pagbaha, ito naman eh, kung hindi nagsuswimming sa baha, ay nagagawa sila ng bangka para sila talagang magsaya.
0: Yeah.
3: So they're just turning this experience ng mga ganitong adversity, mga nangyayari sa Pilipinas into something na fun. And talaga ang Pilipino, kahit na ano pa ang dumaan na bagyo, I think they always have this way of, you know, just being happy.
1: Happy.
3: Ganun. Diba? Parang
1: yung nawawala yung ating mga problema mm-mm. dahil, you know, dahil nga sa mga pinagdadaanan natin. Mm-hmm. Ayun tayong mga Pilipino, talagang we are known to be very strong, at saka talagang lahat ng bagay na mahihirap na ating na nalalampasan. You know? Lahat
3: kaya ng mga, nga. Oo, diba? Kaya yung mga ano dyan, mga maraming, alam ko yung mga nanonood sa atin dyan, we have a lot of problems, challenges. But you know what? Just knowing what's happening with yung mga kababayan natin.
1: Tsaka yung nangyari din sa Nepal, di ba? My God, yung iba. Alam mo ba yung isang may Pilipino palang
0: doktor
1: na nawala? Alam mo ba yung doktor na yun? I think I meet him. Ay, bagay. Doon sa Pilipinas, I know. When I was flying to go somewhere, mayroon akong na-meet na doktor daw siya and he was going somewhere. Nung makita ko sa news, sabi ko, parang yung mamang yun, yung na-meet ko doon sa ano. Remember, nung papunta kami sa another lugar, sa ibang bands, ano, sa ibang lugar sa Asia, yun, ang bata pa ng doktor.
3: Lahat po ng mga pangyayari ngayon, is something na minsan hindi mo ma-explain. And like what I said, it's very saddening with what's happening there. And this is not of anything else but nature in itself. And that's the reason why na kahit saan po tayo, kahit nakaupo ka lang dyan or whatever, you know,
0: yeah,
3: it's
0: but,
3: time. Like,
0: the sad story about this, you said about sadness about this nangyari sa Pilipinas, but mayroong indignation rally ngayon doon sa ano, sa Kilos Bulacan pala ang nagra-rally ngayon. At
1: bakit sila nagra-rally? Is that because of the flood control?
0: Mm-hmm.
1: Yes, that's true.
0: So while it is nature na magkaroon ng malakas na ulan, dapat yung mga sa gobyerno natin minsan dapat naman they have focus on alleviation, di ba? Oh, yung talagang
1: pag-ayos ng mga ano bang tawag nun? Mga pipes or mga gutter or whatever.
0: Oh, yung drainage.
1: Drainage. Yun, no? Yun. Totoo yun.
3: Eh, ilang nga nangyayari.
0: Palawakin yung ano, canal.
1: Canal.
0: Di ba?
1: Yes.
3: Kung, may mga proyekto na nga na yung mga pumping stations, eh, pati yung mga gamit para dun sa mga pumping station, eh, ninanakaw pa.
1: Mm-hmm. Talaga?
3: Kaya paano naman yan, eh, ginagawa na ng paraan ng gobyerno. Pero, yes, so, with everything that's happening, ang kailangan na lang po natin is
1: dasal.
3: Magdasal po tayo, at kung meron po kayong you know, pagtulong na gusto, pwede na po natin na maipadala po through June Salazar Schmidtley's code, para meron po kayong discount. At the same time, meron po kayong mga matatanggap specially for new users po ng Remitly.
1: Si Father Nards nga palang, June, if you want.
0: Yeah.
1: I mean, Father Nards is collecting clothes, o kung ano man po ang gusto nyong maitulong, kasi sa Mindoro din palang binaha.
0: Mm. Mm.
1: So, yun, kung mayroon kayong maitutulong ng mga damit, I know, I think Clothesline is going to help.
0: Yeah,
1: diba?
0: Bukas, mayroon silang ano, sorting yun, and packing.
1: Sorting, yeah, that's good.
0: So, at iba-iba naman ang mga kasamahan natin sa pag-asa,
1: yes,
0: namimigay na rin ng mga damit,
1: yes,
0: na pwede pang gamitin sa ating mga kababayan doon.
1: Yeah, totoo.
0: At baka next time, nabalitaan natin yung sinasabi ng Pangulong Marcos na ipagtanggol ang teritoryo natin at sa lahat ng pananagutan sa lahat itong pananagutan ng bansa, no? Ang pagtatanggol ng teritoryo. At meron tayong guest, hopefully next week or next after, sina si Tom Baina at si ano, yung kasama
1: Bugado
0: niya.
1: Sino? At, si Frank. Is it Joseph?
0: Joseph, yeah.
1: Joseph.
0: Si Joseph. At,
3: kasama ko sila dun sa
0: at sila po
3: isang radio station
0: isang radio
3: before.
0: Station.
1: Okay.
0: And iniimbitahan ko sila na kung, you know, magbigay ng ano
1: haka-haka.
0: Hindi naman haka-haka, but
3: they're very ano eh.
0: Nila.
3: They're very
0: they
3: updated.
0: Following,
3: yeah?
0: They're following
3: cool.
0: The
3: they're very updated.
0: The news about
1: kasi
0: this.
1: Kasi military si ano si Tom.
3: So Joseph and you know
0: Tom Baina. So yes, hopefully they'll come, but alamin ko na rin sa inyo na sa next fortnight yata, that's the 15th of September.
1: Yes.
0: Ay, kayo lang po ang dalawa dito.
1: Okay.
0: Ha?
3: September 15th.
0: That's Saturday.
1: Yeah, that's okay.
0: Kasi nandun ako sa Iping Club.
1: Ah, anong gagawin mo doon? Iping Club?
0: Sa Iping Club, mayroon akong appointment doon.
1: Saturday, wala naman tayo pag Saturday dito.
0: Hindi Saturday pala, Tuesday yan. Tuesday.
1: Tuesday.
0: So Tuesday, next Tuesday, Tuesday is the 15th.
1: Okay.
0: The 15th.
1: Oh, okay.
3: I have to check because I might still be in Japan.
0: Okay.
3: Pero hindi pa naman ako nakabook.
1: Okay.
3: So, like what I said, I was like praying, Lord, if it's your will, makapag-book po ako tonight. But yeah, we'll keep you updated.
1: Okay.
0: Yeah, all right. Well, at least nandito si Madam...
1: Yeah. Yeah, I'll bring Tita Pet.
0: All right, so before going further, we'll have Viva Hot Babes. Ang inaawit nila ay Bulaklak.

0: Bulakla care by the Viva Hat Babes. And yes, you're listening to Voices of Madla, 89.3 FM on the Dial Radio, broadcasting live here at Liverpool, New South Wales. Kumusta na po lahat ng ating mga kaibigan dyan, who are also watching us on the live stream. Jim Boy, Bernito Barabad, Mila Ponciano, Sarko, Bambi Lopez, Mo Ramos, and of course sa lahat ng mga kaibigan natin dyan na nanonood. And of course si Madam Maureen po, hintayan na lang po niyo, mamamaya mayroon tayong Madam Maureen portion. At marami din naman po mga problema dahil tungkol sa relasyon po karamihan. But binabaha na nga ang Pilipinas, mayroon pa rin mga problema sa
1: pag-ibig.
0: Sa pag-ibig, di ba?
1: Pag-ibig sa relasyon.
0: At ano ba naman tong tao na sa Bulak, sa Baklaran na ano, na di ba, na namamaril, namamaril siya.
1: Yes.
0: At talaga namang hindi safe talaga na kung saan-saan tayo naroon, talagang hindi safe. So, kaya ingat lang po tayo lahat mga kaibigan. It's springtime dito sa Australia at mag-ingat po tayo sa marami na pong mga pollens. You know, the pollens,
1: yes,
0: will start coming.
1: Yes, of course. Yung may mga asthma.
0: May mga asthma.
1: Kailangan mag-ingat na naman sila dahil, of course, as pollen triggers asthma, di ba? Because kaya kailangan
0: Kaya nga tanungin natin itong ating medical expert.
1: Yes, yes.
0: Ano ba talagang gagawin, madam, sa pag ganitong ano, panahon na ito na po ang spring at marami na pong, minsan marami na nagkakasakit, marami nang ano, na inuubo at sinisipon at humihika.
1: Nag-ikain
0: yung mga iba, di ba?
1: Yeah.
0: So, what is the best prevention against this kind of onset sa mga sakit?
2: First of all, kailangan na, kasi ito yung talagang panahon na, alam mo yung, kasi may, maano pa eh, mahangin pa.
0: Mahangin,
2: so, alam mo yun, talagang, it's really high on windy days, no? So, ang suggestion ko rin is, you have to wear sunglasses and at the same time wear mask to help block yung pollen to ano your eyes and nose before heading out, no? It's actually kung talagang ano ka prone ka doon, tapos i-keep mo yung house mo rin, like it's called the pollen safe zone. So paano yun, parang kailangan yung windows mo this time is actually closed muna, kasi and if possible for now, use air conditioning. And yeah, kasi meron tinatawag na rin yung mga HEPA filter, if you know that, or if you have yung rainbow, I have that also, it's also good. Para, and then yung shoes mo, wag mo ipapasok. You have to leave at the, ano, the door and clean yourself.
1: Garahe.
2: After being outside, kaya maganda yung mag-shower ka at yung mga damit mo, kailangan mo rin labhan, kasi yan yung mga nagko-collect yan ng pollen. And at the same time, ano ba ang mga ano mo, mga ang spring ang nagte-trigger ng allergies.
1: Yes.
2: So ang options mo, pwede kang magawa ng, alam niyo yung saline solution?
1: Yeah. Yung
2: rinse, mag-rinse ka. Yung iba, yung hindi na talaga makayanan, may antihistamine. Yung mga hindi talaga makayanan na. Tapos yung mga iba naman steroid spray, pero hindi maganda 'yon. Hindi maganda masyado. Tapos may eye drops. Tapos yung car windows also, iwasan natin naka-open siya kayon.
1: And pag nagda-drive,
2: especially kasi nga pollen.
1: Yeah.
2: Tapos you wear hat outdoors para yung pollen wala mapunta sa hair. At saka huwag kang magaganon, mag-rub ng ice because it actually spreads. Saka the best is always stay hydrated, drink a lot of water. Kaya kung ano yung mga ano mo, wala tayong magagawa eh. Yan talaga ano ng panahon. But the best is actually to increase the immunity by strengthening your immune system. And like what I said, I have already tried a lot of things na paano ba tumaas yung antioxidant mo and all. And the best way is to get yourself tested So kung kayo po gusto nyo magpa-test kung anong antioxidant level nyo, you can actually message June Salazar or myself para malaman nyo po kung yung mga iniinom nyo ba, nag-work ba talaga yan, o kaya yung mga pagkain nyo ba, na-absorb ba ng katawan nyo, or at the same time yung inyong mga gut is actually also good.
0: So dapat ba mag-shower ka and change your clothes after exposing outdoor during springtime?
2: Dapat naman kasi dapat. Talaga kahit na hindi springtime, mag-shower ka talaga pagkagayos sa labas, di ba? Pero mas maganda na na it's actually also very good for you to do that dahil nga because of the pollen, you know? Like again,
0: how about washing hands regularly?
2: Regularly, yung hair, nagko-collect eh. Yung hair mo. And then, yun nga, yung paa, yung shoes.
1: Do you wash your hair every day?
2: No.
1: That's the question.
2: No.
0: You know, I heard, talking about hair, kasi marami na yung mayroong hair loss, di ba?
1: Yes.
0: Yung hair loss. At mayroong isang doktor sa Philippines talaga na nag-ano ng mga remedies, mga very, ano, na ano lang pala, yung kung kayo po, avocado minsan. Ayun. Na avocado daw lagyan ng 1 teaspoon ng olive oil.
1: Yes.
0: Na ano mo na yun?
1: Yeah.
0: Olive oil.
1: Pero hindi ko pa nasubukan gawin. Yes.
0: At you know,
1: ibabad, 'di ba? May ibababad sa olive oil yung avocado.
0: Ini 1 teaspoon lang yung olive oil. Mm-hmm. Yung avocado naman is to shine your hair. Para ma-shine yung hair mo. Pero yung an olive oil talaga na maging i-warm mo siya, halo mo siya sa warm water at i-massage mo sa scalp.
1: Okay.
0: Yan po ang
1: ay makakaano sa ano?
0: Tutubo daw yung ano.
1: Yung buto, yung buto nga. Uh-huh. Yes, I know.
0: So it's good. Good idea.
1: Sinubukan mo na ba?
0: Hindi pa.
1: Hindi pa rin.
0: Susubukan ko ngayon kasi manipis na yung buhok ko.
1: Oo.
0: Sana naman meron
1: akong
0: ano.
1: But you know what? When you shower, don't focus the hot water towards your bubunan para hindi talaga maano yung buhok mo. When I shower at the
2: yes.
1: I don't put the shower head towards my kasi kaya yung mga iba nakakalbo dito dahil nga doon sa ganun, di ba?
2: Actually I also tried kasi there are times pag mag-shampoo ka naglalagas yung hair. And all I tried this Nutriol, you know that. And ever since nung ginagamit ko yun, walang nalalaglag.
0: But you know the big cause of sa
1: hair loss
0: is stress.
2: Stress.
1: Of course.
0: Stress
1: of course.
0: Kasi minsan kinakamot na rin yung ulo mo, di ba? Na-stress ka na. Kaya nga po, why is stress?
1: In of course, sabi ko nga showering every day with your head on right on top of that.
0: So hindi dapat.
1: Hindi dapat ka. Mas hindi mo dapat basahin yung buhok mo every day. I-shampoo every day because you know yung mga shampoo is very very strong. Kaya at least twice a week siguro i-wash mo yung buhok mo.
0: Mas maganda nga sa Pilipinas kasi coconut yung ginagamit natin, di ba?
1: I know, yun
0: diba?
1: Na nga eh. Yeah. Coconut, totoo, yung diba? Ginagano natin na coconut, di ba? Yes, totoo yan.
0: Yan ang ano natin shampoo doon.
1: Pang, at saka shiny talaga.
0: Very
1: diba?
0: Shiny.
1: Yun, totoo.
0: Pero meron naman coconut oil na dito na mabili mo. At yun na sinasabi, hot oil, di ba? Hot oil daw i-ano sa scalp, i-masahe. Pero yung mga walang ano, wala na talagang buhok, problema na rin yun.
1: Yeah.
0: At least, kung meron kang kunting buhok, ay may chance pa na mayroon pang mga ano tumutubo doon na mga buhok. Pero
1: very
0: kung
1: fully
0: talagang fully ano na shiny na yung head, no? Kalbo na talaga.
2: I-carry mo na lang siya.
1: Oo.
2: I-carry mo.
1: Bakit ka na
2: ba?
1: Lang. Magpa kalbo na lang completely.
2: Oo, completely.
1: Wag nang mag
2: yung igagano mo pa, i-cover mo pa.
1: Hindi maganda yun. It doesn't really, it's not good.
2: Pero June, try mo yun. It's called Nutriol. And then there's like the serum that you have to do it. If you have the galvanic, good. If if not, then you can massage.
0: Ah, okay.
2: Yeah, morning and evening.
0: Kaya sa barbero,
1: yeah,
0: maganda din yung magpamasahe ka after having a haircut.
1: Yes. Diba? Alam mo, scalp sa Pilipinas, massage. June, napakaganda. Sabi ko nga, kung ako'y hairdresser lang, I would, pag nagpagupit yung mga lalaki, after di nagugupit, minamasahin nila yung buhok. Mm. Ay, naku, ang sarap-sarap.
0: Paano pag umasahin ang haba ng ano mo, buko?
2: Ay, grabe.
1: You know what? Mas masarap nga. No, ito naman ang imamasahin, di naman yung kuko mo, no? Pero pag makati yung buhok mo, alam mo ba ang sarap masahiin ang buhok pag mahaba yung kuko? Yes. Yes. Okay. Pero pag yung mga ano, siyempre dito, inami good massager because I've learned from my hairdresser in sa Cabramata, they're the best na nagmamasahin ang buhok.
0: Okay.
1: Yes, totoo yan, mga kaibigan.
0: But, nandun po mga oras. Tips po, mga kaibigan. Ano? Mga tips dun sa kung kayo makalbo. At natin din sa kalbo, we're talking about the spring.
1: Spring!
2: Yung kanina ho, spring, tapos napunta sa kalbo.
1: Napunta sa ano, yes.
2: Hindi, pero because of the shampoo.
0: The shampoo.
2: Yes. Dahil nagkaroon ng shampoo. Yes. And sabi ni Ate Fe, hindi na kailangan na everyday ang pagsashampoo.
0: Ganun ba?
1: Yes, hindi. That's how you will lose all your hair.
0: Kaya nga pala siguro.
1: You can you can put the conditioner but the shampoo no, kasi stronger yung shampoo.
2: And there are ano yung parang mga parang in between na sprays, yung parang dry shampoo na tinatawag. If you feel you want to be fresh enough and all, pwede rin na ganun.
0: Yung nasa sa can, yung
2: nasa can din, yeah, merong merong mga parang if you wanna feel fresh, pero sabihin hindi kailangan na yung may shampoo ka. If you want na, wash mo yung hair mo, wash mo.
0: Kasi minsan kasi, pag hindi mo siya i-wash, nagkakaroon ng oil yung buhok.
2: Ah, kung oily.
1: Oily yung buhok mo talaga. Mm. Talagang kailangan mo siguro. But sabi ko nga, wag mo namang shampoo lagi. Kasi talagang maglalagas yung buhok mo. Yes. Diba?
0: Okay. Let's play some music and then we'll
1: mag-music ka na lang muna.
0: Ano po oras na?
2: Ano na, 8:33 na.
1: 8:33, yes.
2: At baka pwede na nating after niyan, maumpisahan na natin ang...
0: Okay na, nandito na.
2: Mm-hmm.

0: Mga kaibigan, yan po ay si Donna Cruz, Pagtumibok ang Puso. Ang oras natin ay 8:37 at nandito po tayo sa Boses ng Madla. And thank you all, kagaya ni Susi Mabuhol. Kilala mo ba si Susi Mabuhol, June?
1: Yes.
0: Ah, kilala nyo? Okay. Susi Ma,

0: Ah, from Bathurst. Okay. See, ang dami nating nararating na lugar, no? Kakarating tayo sa Bathurst, tita. Good evening sa inyo. And of course, sa Pilipinas. Yes.
1: At sa ngayon po, ang oras na, sabi mo, madam, in 2 minutes time, magkaroon tayo ng Madam Maureen Portion, Dr. Lab, at narito po ang ating resident advisor, si Madam Paula. And of course, Madam Maureen is giving us some good advices as well this coming in few minutes. But sa ngayon po, magpaalam lang po tayo na ating Clothesline Incorporated ay magkaroon po ng isang programa. It's called Rack for a Purpose.
0: Okay.
1: Ito po ay gaganapin ngayong November 6 doon sa St. John's Park Bowling Club.
0: Okay.
1: Ito po ang Clothesline kasi ay namimigay ng mga damit na... Almost new.
0: Yes, at saka almost mga new. Bago. Yes, mostly new.
1: Hindi lang mga damit, but chinelas din, at saka kung ano-ano pang mga ano dyan na matanggap nila sa iba't ibang mga store.
0: Yeah.
1: At in-share niya ito sa lahat ng mga ano. Pero ang ano lang dito, walang sumuporta sa kanya.
0: Yeah.
1: I mean, to store all those donated items, it takes a good warehouse.
0: Mm-hmm.
1: At ang nagbabayad ng warehouse fees every week is a huge
0: clothesline itself.
1: Yeah.
0: Yes. At saan nila kinukuha yung kanilang pamayad?
1: Yun ang problema nga eh.
0: Yeah,
1: kaya nga they're going to raise funds sa November 6. At tinatawagan niya, tatawagan natin we're just calling for everyone who has been assisted by Clothesline to please
0: join
1: us in this Rack for a Purpose dito sa St. John's Park sa 6th of November. Kasi ang proceeds po yan ay pagpatuloy ng operasyon doon sa warehouse nila.
0: Yeah.
1: At kasi kung wala nga ng pera, paano na...
0: Oo, siguro ang mahal ng bayad dyan sa Paramata, no?
1: Mahal. Yes, so, kaya nga po, inakayat po natin na Pag-asa is coordinating with Clothesline para po maayos itong programa niya. We have already printed entry tickets at raffle tickets.
0: Mm-hmm.
1: Yung raffle tickets na price is $1,000. Yeah. Mayroon po nag-donate na $1,000 na
0: $1,000.
1: First prize,
0: wow.
1: $500, second prize, $300 second prize. So kung kayo po ay gustong sumuporta dito, just let me know.
0: Yeah.
1: My number is 0414352606 para po matulungan natin ang Clothesline Incorporated. And sometimes po, sila po ang nagpapadala sa overseas at sila pa magbabayad ng
2: yung sa box.
1: Mahal
0: talaga. $150 papuntang sa...
1: Pero pinipili lang niya yung, lalo na yung mga ano doon sa Lebanon, sa mga areas na talagang ano
0: affected.
1: At minsan siya
0: ay
1: pumunta
0: war
1: sa Pilipinas.
0: Yeah.
1: Pumunta
0: hindi,
1: din sa Pilipinas.
0: Diba sa atin, nung tayo'y mag-mission
1: tayo
0: ng 23 ba yun? 24.
1: Nagagaling sa kanya yun.
0: Yes, lahat sa kanya yun. Mm. Clothesline. Yes.
1: So, in return, Pag-asa is
0: you
1: helping.
0: You need to help. Pag-asa.
2: Yes.
1: And we have Pag-asa members helping him.
2: Of course.
1: Her sorting out
0: sorting
1: the items
0: out the
1: every Wednesday po yan.
0: Yes.
1: Every Wednesday. Yeah.
2: Yes. Pwede po akong mag-greet. May nagpapag-greet po.
0: Yes.
2: Happy birthday bukas kay Joy Cabral. Happy birthday,
1: Joy Cabral.
0: Happy birthday, Joy.
2: And actually, sa mga, alam nyo, di ba, meron ditong community announcement galing kay Jed Gian Mayata. So, remember, ang dami ng mga concerts dito, di ba? Masasaya naman, maganda. Isa, Martin, and then we have Beanie coming on September 27 po. Don't forget to put my code Bloom Paula if you get one for the discount. And also, sino pa si Raymond Lauchenko on Friday, meron na pong a concert. Pero itong kay Jed Gian Mayata, ito kakaiba tong event na to.
0: Mm-hmm.
2: Kasi
1: is he a singer or
2: no? Jed Gian Mayata is the producer. Siya yung organizer, and sa lahat ng mga nanonood, kung kayo

0: Okay, ito po para sa mga kabataan ito, ha. Ito po ay galing kay Jilly. At pinagbawalan siya ng mag-cellphone. So kaya nga po, if you are 14 years old o 16 years old yata, ito si ano eh. Sabi niya dito, Dear Dr. Love, Madam Maureen, Madam Pao, ako po ay 16 years old at 4th year high school na. Hanggang ngayon ay masama pa rin po ang loob ko sa aking nanay. Opo, nagagalit ako sa kanya dahil tinanggalan niya ako ng cellphone nang mahuli niyang may ka-text ako. Single mom po si nanay, init sila kasal ng tatay ko. Pero hindi niya alam na sa maraming pagkakataon ay nababasa ko ang palitan nila ng messages ng hindi isa kundi ng dalawa niyang ka-text. Kaya naman lalong naghihimagsik ang kalooban ko. Bakit sukdulan ang paghihigpit niya sa akin? Gayon ka-text lang naman ang nakita niya at hindi naman nakaapekto ang bagay na yan sa aking pag-aaral. Tapos siya, may dalawang ka-text ay okay lang? Nasaan ang hostesya? Ang punto ko lang naman po, responsable naman ako sa paggamit ng cellphone, bakit niya ako hihigpitan gayong ginagawa rin naman ang pakipag-text? May mali po ba ako sa obserbasyon at stand ko sa paghingi at paghihigpit sa akin ng nanay ko? Sa totoo lang po, marami ng pagkakataon na nauudyo ka na ako ng inis at galit sa paghihigpit sa akin ni nanay para sagutin siya at umalma sa tingin ko ay hindi patas na pagtrato niya sa akin. Gusto rin po sabihin sa kanya na makailang beses ko nang nababasa ang tungkol sa dalawang ka-text niya, pero natatakot pa rin ako na makalit siya. Kaya hindi ko rin po nagagawa. Pagpapayuhan po ninyo ako, Madam Maureen, Madam Pao, and Dr. Love, Jilly.
1: You know, you've got 16-year-old daughter. Yes. So I think you should. I mean, yeah. Yes. Ikaw muna.
2: Okay. So, 16 years old. Mm-hmm. How can... Actually, lahat po ng anak ko ay dumaan. 16 years old. Oh, yeah. And what's her name again?
0: Jilly.
2: Jilly. You know, mm-hmm. Jilly, yung nanay mo, ay actually nagiging ano lang siya talaga, hindi dahil sa talagang pinaghihigpitan ka, pero dahil meron siyang takot dahil sa nangyari sa kanya. At kung meron man siyang ibang kausap, ay nasa tamang edad siya para makipag-usap or makipag-text kung sinong gusto niya. Yaman din lamang, hindi naman siya kasal sa iyong ama. At yung tungkol dun sa paghihigpit niya sa iyo, ay huwag kang magtanim ng galit dahil ang lahat ng ito ay dahil lang sa pagpoprotekta sa'yo. Wala ka pa sa tamang edad para ikaw ay mag-isip kung anong tama para sa'yo. Mm. Minsan ay nandoon tayo sa oras na akala natin, alam na natin lahat. Pero sa totoo lang, kaya tayo may tinatawag na magulang dahil nandiyan sila para umagapay sa atin at tayo gabayan. Mm-hmm. Kung ikaw ay naiinis, nagagalit, eh, pag bigyan mo ng konting pasensya ang iyong ina dahil sa mga panahon na ito ay siya lang ang nandiyan para sa'yo. Mm-hmm. Hindi mo kailangan na magtanim ng sama ng loob, bagkus tanggapin. At kung meron man ikaw na gustong iparating sa iyong magulang, ang lahat ng solusyon dito ay maganda at talagang yung close na communication na talagang masasabi natin na ilahad mo ang iyong mga nararamdaman sa iyong ina para ikaw ay lalong maintindihan, and sa ganun, sa pag-uusap ninyo ay makapagbigay ka rin ng assurance na, Nay, sana po wag niyo akong paghigpitan. Ako po ay nakikipag-usap lang, inspirasyon lang po. Wag ko kayo mag-alala sa akin. So, instead na ikaw ay magalit at mainis, ano ba naman ang makipag-communicate ka sa iyong ina nang sa gayon ay magkaayos kayo at hindi magkaroon ng wall at magkaroon ng alitan na mag-start ng isang hindi magandang samahan. So again, lahat po ito ay nag-uugat lang sa pagmamahal sa'yo at pagprotekta ng iyong mga magulang.
0: Tumpak.
1: Tumpak na tumpak.
2: Mm. Yes. Cheryl Marcelo, hello.
1: Yes.
0: Madam Aurelia.
1: Alam mo ba, lahat ng mga sinabi mo bilang isang nanay na puro babae ang anak is tumpak na tumpak. Ako naman, puro lalaki yung mga anak ko. Mm-hmm. Kaya hindi ko naranasan na magkaroon ng problema tungkol sa yung mga anak ko nakikipag-text or whatever. Of course, dahil sa mga lalaki sila, well, they have their free. Basta sinasabi ko lang sa mga anak ko, alam mo anak, huwag kayong magdadala ng babae dito sa bahay kung hindi nyo tututuhanan yung babae. At yan ay sinunod naman. So I am very happy. But regarding jealous concern, alam mo anak, totoo yan. Huwag kang magalit sa nanay mo na ikaw ay pinagbabawalan na makipag-text kasi lalong-lalo na ngayon ang daming mga kalalakihan na nagpapanggap na sila ay mga bata. And you know what? They are grooming kids on the internet. So yan ay para lang maprotektahan ka na hindi mangyari yung mga nangyayari ngayon sa social media. So anuhin mo, intindihin mo yung nanay mo dahil para lang yan sa kabutihan mo. At sabi nga ni Paula, makipag-usap ka ng mabuti sa nanay mo, sabihin mo, nay, alam mo, nababasa ko rin. Sabihin mo na yung
2: nababasa ko.
1: Nababasa ko na rin yung mga text mo sa iyong dalawang kausap. Hindi lang isa, kundi dalawa.
2: Not one, but two.
1: So I think, nay, sana pagbigyan mo rin ako minsan. But of course, sabi ko nga, huwag siyang magtampo. Dahil it's only for her own safety.
0: Diba, you have to reassure the mother.
1: Yes,
2: talaga, assurance.
0: Oo, na hindi talaga. Pero the main thing there is communication. Sinasabi mo yan. Yeah. Communication. Kasi kung nag-assume lang talaga, yun ang maraming naiipit
1: sa nag-a-assume. Nag-assume. Yes.
0: Kaya communicate talaga.
2: Yes. Iniipon niya ang sama ng loob.
1: Ng loob. Mm. Yes, totoo yan.
0: Okay, maraming salamat, Madam Maureen. Tumpak din, ano? So, Jelly. Tapos si Dr. Love from Filipino Australian. Hindi tama na pakialaman o basahin mo ang cellphone ng iba kahit pa nanay mo. Ang respeto sa pribadong buhay ay mahalaga, lalo na sa relasyon ng magulang at anak. Gayunman, mainam na magsabi ka ng totoo sa nanay mo para magkaroon kayo ng pagkakaunawaan. Ipaliwanag mo rin ang nararamdaman mo at ang gusto mong mangyari. Pero higit sa lahat, makinig ka sa payo ng magulang dahil ang layunin nila ay para sa ikabubuti mo. Ang pagsunod at pagrespeto sa kanya ang magbibigay sa iyo ng mas maayos na direksyon sa buhay at makakatulong para makapagtapos ka ng pag-aaral ng walang pagsisisi. Yan po,
1: tumpa.
0: Jill.
1: Yes.
0: Ito po, si Dr. Love, Filipino Starian. At maraming salamat sa mga expert natin, na mga counselor. Talaga naman. You're speaking of experience, no? Talagang na-experience na ni Paula, maraming siyang mga babae na anak na, no?
1: Yes.
0: But have they demanded or you just gave them the cell phone? Do you provide them the cell phone? Hindi naman sila humingi ba sila?
2: Nako, akala kasi ng mga ibang tao yun napakabuti kung nabait po akong ina. Ako po ay tiger mom. But nagbago po ako kasi kailangan tayo mag-adjust pagdating dito sa Australia. Dahil iba po ang pamamalakad at pagpapalaki ho dito. So we have to really learn and communicate sa kanila dahil sa umpisa meron po tayong tinatawag na ano ka lang, you have to give bounded, like talagang boundaries and all sa start. Hindi sila dapat ma-feel. One thing is for sure, I am very blessed and lucky that my kids don't feel entitled.
1: Mm-mm.
2: So they don't feel like they need this, kailangan bigyan sila ng ganito. As a matter of fact, until now ang mga anak ko po puro mga hand-me-down cellphone sila, okay. And they don't even demand to have a new phone, okay, even if they're nice. Already grown ups like yeah. that. But of course those like yung doctor ko or what, and sabi ko, anak, pati ko pa bumili ng, you know, bagong phone. It's my phone is still working. They that's have cool. the values na kung ako, oh, gusto ko na kaagad palitan or something like that. But, you know, I really admire them. Mm-hmm. You see, like, they have more things na ipaprioritize. Mm-hmm. At saka nakikita rin nila na ang cellphone din is something na they have also put us, like, paggabi na hindi nila hinahawakan yung mga malalaki kong anak cellphone, yeah. So we're actually training yung bunso ko kasi nako hanggang sa gabi why you have your phone there, I'm using it to, you know, for music and whatever, but like what I said again, it's just a balance of what you see. Hindi nila alam ko na yung style mo, no, bulok. Okay, alam ko na yan. But you also let them feel like you actually trust them.
1: Yeah.
2: But at the end of the day, we also give them the benefit of the doubt. And sometimes nga yung mga anak ko na yung apat, Mom, why did you let it pass? Yung kay Amanda, minsan hindi ako masyadong nagagalit and all. You should have read She has 5 moms. Apat kayo natapos na. Ako pa ba? So actually, I'll just keep my mouth shut kasi mas matapang pa sila kaysa sa akin. So just imagine ko hawa naman yung bunso ko, di ba? Parang from the panganay to the pangalawa, pangatlo, pangapat, iba-iba. So, but I always tell my youngest, aren't you lucky? Why? Because you have also sisters who love you so much,
1: yes, that's
2: and
1: right.
2: Who really value
1: look after
2: and
1: you.
2: Look after you. So don't feel bad na palagi kanilang tinitingnan, pinapagalitan and all. As a matter of fact, they're just looking after to your welfare. Yeah, and again, dati ako yung talagang ngayon, medyo relax na ako ng konti kasi sila na yung mga nagagalit. So, yeah. So, yun, I'm also na until now, meron pa nga dun, Tefe, no? Because I did not make them feel that entitled. There was a time that my daughter's Amanda got a new job sa dito lang sa may Vines, dito sa may Liverpool, parang cafe, coffee shop.
0: Yeah, Vines.
2: And then sabi niya, Mom, I got the job. Sabing ganun. Oh, that's good. Okay, that's good. Very good. Congratulations, baby. Mom, is it okay if you can send me $10 just for like a snack? No, I'll send you more because you deserve, because you know, you got the job. Congratulations. Okay, just $15, Mom. But, you know, like yung heart ko is something na this children are like, they know the value. They don't just pengin akong 50 or something like that, but they're very very good kids, and that's like one of the things I'm grateful for every single day. I just pray, thank you Lord for my children, and I might have done something great in my life that, you know, I've been rewarded. You know, 5 beautiful daughters.
1: Yes,
2: and not only
1: true.
2: 5 beautiful daughters, but
1: praise
2: also
1: God.
2: And I just praise and thank God for that.
1: Yeah, that's really good. So anong sabi ni Madam Auring? Ni Dr. Lab nga pa lang, hindi si Madam Auring.
0: Okay, yeah. So di ba sinabi ko na?
2: Nasabi
1: na ba?
0: Ito lang po awit.
1: Yung awitin.
0: This
1: yes.
0: awitin. Ito po ay sabi na, bakit papa? Instead of bakit mama.
2: Bakit papa?
0: Bakit papa?
1: Bakit papa?
0: Okay. So this is by the 6 Bomb Girl. So ito na po para sa inyo. Kay Jelly.
3: Si papa matapang. Oy, lumaban. Si papa matapang.

Ay, okay, mga kaibigan, bakit Papa by six bomb. Yan, mga kaibigan. Girls, yes.

0: Okay, patuloy po ang ating programa, mga kaibigan, sa Madam Maureen Portion. Pangalawang sulat po ito ay galing kay Mandy. Paano hihingi ng tawad? So, halamin po natin ng ano niya. But bago po basahin ko itong sulat ni Mandy, I just want to create a happy birthday to my niece, to Sarah's niece, Vivian Belin from San Pablo, Laguna. It's her birthday tonight. So,
1: happy birthday.
0: Vivian Belin. Yes. Okay. Vivian. Okay now. Ito, paano hihingi ng tawad, sabi niya. Okay. Dear Dr. Labada Maureen, Madam Pao, ako si Mandy. Mahirap pala para sa isang ama ang humingi ng tawad sa sariling anak. Nasabihan ko kasi ang anak kong lalaki na tamad dahil sa galit ko sa ilang bagay na hindi niya nagagawa. Alam kong mali ang paraan ko ng pagsasalita, pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang paghingi ng tawad. Gusto kong ipaintindi sa kanya na hindi ko siya minamaliit. Nag-aalala lang ako bilang ama at gusto kong maging responsable siya sa buhay. Pero mula nang masabi ko yon, naging tahimik siya at parang may distansya na sa pagitan namin. Madam Maureen, Madam Pao, Dr. Love, paano ko ba siya lalapitan at hihingi ng tawad nang hindi niya isipin na nanawawala ang otoridad ko bilang ama, Mandy?
2: Okay. Well, Mandy, alam mo, minsan tayong mga magulang, meron tayong nasasabi sa ating mga anak na yung parang biglaan ba, yung bugso ng kasalukuyan nating pag-iisip. So, minsan yung mga bagay na yan, eh, hindi natin talaga hindi natin maiwasan na magsalita tayo ng hindi maganda minsan sa ating mga anak. Dahil siguro kung nakikita nating tatamad-tamad siya bilang isang magulang, syempre aanuhin natin siya na mabago yung kanyang pag-uugali. But sabi mo nga, nagsisi ka dahil ngayon hindi ka nakinikibo ng anak mo at parang sa palagay mo is parang nawala yung closeness niyong sigurong mag-ama. Pero kung ako sa'yo, yun nga, isa yan yung communication. Walang masama sa sinabi mo na siguro na tatamad-tamad siya. Walang masama yun. Dahil yun ang nafe-feel natin on that moment. Okay? So ang maganda mo na lang gawin, kausapin mo siya ng masinsinan. Sabihin mo sa kanya, anak, pasensya na. Humingi ka. Hindi naman masama humingi ng tawad sa anak natin eh. So, yun lang ang maipapayo ko. Humingi ka, kausapin mo siya ng masinsinan, humingi ka ng paumanhin, at sabihin mo sa kanya, anak, mahal kita. Nasabi ko lang yun in the spur of the moment. Yun lang. Yun lang ang ano ko. Ikaw bilang limang anak.
1: Ayan na naman, dahil sa dami ng mga anak ko.
2: Amin, ako apat. But, you know.
1: So ang paghingi po ng tawad ay hindi ho it's like not a way of weakness. It's not, yes. never po na paghingi ng tawad ay kahinaan.
2: Yeah.
1: Bagkus ito po ay lalo pang mabibilib pa sa inyo yung anak ninyo. Dahil sa pagpapakumbaba na gagawin ninyo. Kung tayo po mga magulang ay nagkakaroon ng pagkakasala, ako ho, palaging ganun. Palagi po akong ganun. And mom, and then sometimes, nare-realize mo na, oo nga, mali ako. And right there and then, hindi ako nawala ng otoridad. Dahil talagang kailangan po, pag tayo po ay nagkamali, i-acknowledge po natin agad. At sabihin ko, oh anak, I'm so sorry. Or if medyo nagkaroon na ng konting gap at medyo may pagkatahimik na yung anak mo, ang tawag po doon is naghahanap lang tayo ng tamang timing. And yung timing na to is something na timing is everything, ika nga. At pag nakita na natin yung timing na yon, one of the things that I learned na pag gusto mo pag-usap sa tao is, okay, pwede ba tayo mag-usap? Okay lang ba na mag-usap tayo, anak? And malalaman natin yung sasabihin na it's more on our really parang readiness ng tao sa pakikipag-usap mo. So, what I'm saying is, kung ikaw, Mandy, ay nag-aalangan ka humingi ng tawad, I think that is the best solution for you na huwag hintayin ang anak na makipag-usap. Ikaw na. Kasi sa totoo lang, iiwasan din natin na magbitiw tayo ng mga salitang magiging scar nila habang buhay. Whatever it is you say, is sometimes yun yung nangyayari at naiintindihan ng bata na siya yun. Kung sinabi mong tamad siya, papaniwalaan niyang tamad siya. And sometimes, yan po ang talagang iniiwasan kong magsabi na, alam niyo na, yung lahat ng masasama na masasabi mo, because the word and the tongue is very powerful and we have to use the tongue not to actually curse or say bad things, but to actually inspire, admire, and actually use it to praise and thank God. Yun yung dapat na ano. But going back to paano ka ba humingi ng tawad, napakadali. Kailangan mo lang isipin, tanggapin mo na nagkamali ka, sabihin mo yung totoo, maging honest ka, at pangatlo, say it with love and say that because of love, kaya naman gusto mo rin na mapabuti siya. At kung maliman ang pagkakataon na sinasabi mo sa kanya na ganun, inihingi mo ng kapatawaran. At next time, medyo magiging mas maganda na ang pakikipag-usap mo. Again, asking forgiveness is not a sign of weakness.
0: Yes. Tupac, yeah. But, you know, it's a natural ano naman yun sa parents na sa magulang na tamad ka kasi hindi mo ginagawa yan, di ba?
2: Oo, totoo,
0: diba?
2: Yan.
0: Sa family, ito ay naging natural occurrence yun sa pamilya, di ba? Lalo na kung nagpatamad-tamad ka talaga, di ba? Di ba nasabihan na rin kayo doon?
2: Siguro. Ako kung nasabihan ako, but sa mga anak ko, hindi ko nasabihan yung mga anak ko na tamad sila. Because yung mga anak ko, masisipag lahat.
0: Okay. So yes, that's an exception.
2: Really, yes.
0: Kasi karamihan talaga, lalo na yung mga kabataan ngayon, ay hindi nga marunong magligpit ng kanilang higaan.
2: Kasi yun ang mali, diba? Ng magulang. Kasi dapat June, limbawa, kagaya ko, apat ang anak ko, puro lalaki. Alam mo ba, mayroon akong schedule. Limbawa, maghuhugas ka ng plato nitong araw. So, nakasulat yun doon sa ano. Kaya yung mga anak ko talaga.
0: Parang military kayo eh.
2: Ha?
0: Parang military.
2: Kung masasabi yun na military ako, ako lang yung nanay doon eh. Walang iba. So, they need to, lalo ng kalalakihan. So, totoo yun. I had a schedule on the fridge. O, ito gagawin mo. Yes.
0: Pag hindi niya ginawa.
2: Of course. Pag hindi ginawa, yun.
0: Ikaw nang gumawa.
2: Of course. Anuhan mo. Sasabihin mo, darling. Paano na yung schedule natin? Masisira. You know?
0: I think it's so very shallow reason yung pag sinasabihan ka ng tamad, di ba?
2: Yeah.
0: I think it's a natural ano yun eh.
2: Sa mga magulang, ano lang natin yan eh. You know? But, as I said.
0: But, I agree with Paula. No, it's not a weakness to say sorry. Okay, alamin natin ang kailukulam. Dear Mandy, hindi kahinaan ang paghingi ng tawad sa anak. Sa halip, ipinapakita nitong marunong kang umamin kapag nagkamali. Lapitan mo siya at mag-sorry ng walang pagdadahilan. Sabihin mong nagalit ka dahil nag-aalala ka sa kanyang kinabukasan, ngunit mali ang paraan ng pagsasalita mo. Hindi kailangang mawala ang pagiging ama mo para lamang humingi ng tawad. Minsan, mas magandang halimbawa sa anak ang makita niyang marunong ding magpakumbaba ang kanyang ama. Huwag mong hayaan ang pride na maging dahilan ng paglayo sa isang anak. Minsan, ang simpleng patawad anak ang susi para muling maging malapit ang mag-ama. Yan po, Ama. Ito lang, Palifino star ngayon. Ay, nako. Problema talaga yung mga kabataan, ano, minsan. Minsan hindi mo maintindihan, pero yun nga.
2: Nasa magulang yun.
0: Nasa magulang.
2: Sa pagdadala ng magulang.
0: Pag-iintindi. Yes. At kaya, always communicate.
2: Yeah.
0: Lalo na yung ano, bagong kasal eh, di ba?
2: Bagong kasal?
0: Yung may mga bagong kasal na minsan hindi nila alam yung communication. They have not learned effective communication.
2: Ang napuna ako sa mga bagong mga nanay ngayon, June. Mm. Alam mo, lahat halos sinusunod nila kung ano yung mga nasa YouTube or what. Mm. Akala nila,
1: yun yung tama.
2: Yun yung tama. Mm. Pero mali eh. Alam mo ba?
1: Mm-mm.
2: Minsan, of course, mabuti na lang hindi naiintindihan nung ano. Sa lumlum ko lang, pag kinukurik ako ng halimbawa nung aking manugang or what, na sa lumlum ko lang, alam mo, apat yung pinalaki ko, awa ng Diyos, yung isa doon naging asawa mo. Pero hindi ko masabi eh. Dahil syempre magtatampo. Mm. Diba? So, pinapabayaan ko na lang bilang isang manugang ba ang tawag nun? O biyanan? Yeah. Bilang isang biyanan nga pa lang, magpapakumbaba ka na lang. Pero alam ko na mali yung ibang mga ginagawa nila sa pagpapalaki ng mga bata. Mm. Sobra silang malinis, ayaw nila na marumihan or makaksagap ng germs yung bata.
0: Magkakasakit yung bata na yan.
2: Lalong magkakasakit yung bata.
1: Oo.
2: Diba?
1: Mm-mm.
2: Itayo, naglalaro pa tayo sa ano eh.
1: Kumakain nga ng lupa eh.
2: Diba?
0: Yeah. Ayun ako. Well.
2: Yun.
0: Sometimes very protective kasi yung iba eh. Yung, yes, lalo na yung first... first
2: yung
0: time
2: una, ano? Yung una sabihin, bagong first baby ng mga manugang natin or what, sasabihin nila sa iyo, bago ka nga palang mami pumunta dito, magpa-injection ka muna ng something.
1: Grabe,
2: yung ano ba yan, yung
1: flu
2: yung
1: vaccine.
2: Flu vaccine. Isa lahat ng ayaw ko dyan. Yung vaccine. Ako'y magpapa-injection kahit nga gamot, kahit nga panadol minsan, kung hindi na mabibiyak yung ulo ko, hindi talaga umiinom. Alam mo, hindi ko talaga ginawa yun. Sa lublob ko lang, kung ayaw niyo akong pumunta, di wag. Di ba? So yun. So yan, mga kaibigan, sinasabi ko lang sa ating mga kababaihan dyan, kung kayo ay maging manugang ng isang mga kagaya namin, you know what? Don't try to be too perfect.
0: Yeah.
2: Diba?
1: Yes.
0: Salamat, Madam Maring. At ngayon, this is the last one. At alam ko nagmamadali ito si Madam.
2: Yes. Susunduin niya si
1: Amanda.
2: Si Bonso.
0: Ito po ang tanong. Tama bang mag-abroad na lang, sabi niya, no? Ni, sino ba ang pangalan niya?
2: Sino nga ba yan?
0: Ni Drew.
2: Drew. Okay.
0: Mm. Dear Madam Maring, Madam Pa, Dr. Love, puno ng kalituhan ang isip ko ngayon. Gaya ng maraming ama, simple lang ang pangarap ko. Mabigyan ng maayos na buhay ang aking magina. Ang huling option ko ay mag-abroad. May alok na trabaho sa akin sa ibang bansa. Mas mataas ang sahod, mas maayos ang benepisyo, at mas may katiyakan ang kinabukasan. Pero ang kapalit ay ang ilang taon na malayo ako sa aking magina. Naiisip ko pa lang na hindi ko masasaksihan ang paglaki ng anak ko o ang mga yakap at halik ng misis ko gabi-gabi. Parang bangungot po. Paano po ba pipiliin ang kinabukasan kung ang kapalit nito ay ang kasalukuyang kaligayahan? Tama po ba ang naisip kong desisyon na mag-abroad?
2: Na mag-abroad? Gusto mo ba mauna ka? Okay. Alam mo ba, Drew? Anuhin mo, i-balance mo, saan mo ba mas gusto yung magkaroon ng magandang kinabukasan, yung buong pamilya mo, mga anak mo, o yung sabi mo nga, yung yakap ng misis mo at halik, or yung pagiging away mo sa pamilya mo ay nakakalungkot. But, in the end, sa palagay ko, lalong-lalo na ngayon sa buhay sa Pilipinas, kung ako sa'yo, kung may nag-o-offer sa'yo na mag-abroad, go for it kasi makakatulong din yan sa pag-aaral sa mga anak mo at makakatulong sa long, ano, yung lahat ng kinabukasan ng buong pamilya. Kaya kung sakali mang napag-isipan mo na ganun ang gawin mo, pwede naman kayong mag-usap everyday sa messenger. Diba? Pwede kayong mag-hello, pwede rin kayong mag, you know. Yes, everything can be done through social, ano, sa social media, yung pakikipag-usap sa pamilya. Pero yung kinabukasan at opportunity, only come once. In once na inayawan mo yung pag-a-abroad na yan, ay nako. I don't think it will come again. So, pag-isipan mo ng mabuti at masakit na humiwalay sa pamilya, but yung benefits naman, kung ano ang magiging maganda sa pamilya mo, go for it. Yun lang.
0: Maraming salamat, Madam Aureen. At tama naman po yung mga ano mo na mag-desisyon.
2: Ikaw.
0: Madam Paul. Hmm.
1: Ako po ay produkto ng isang ama na OFW.
2: Ah.
1: At dahil sa sakripisyo na ginawa ng aking ama, kami po ay naitaguyod at nagkapag-aral sa mga pribadong paaralan. At ang pagsasakripisyo ng ginawa ng aking ama ay again, hindi ho madali para sa buong pamilya namin. At dahil dati wala pa tinatawag na cellphone, walang messenger and all, araw-araw ang aking nanay ay nagre-record sa cassette tape. At talaga yun ang pinapadala niya. So every day magre-record siya and every tapos after nun ipapadala yun sa daddy ko sa Dubai at sa Kuwait. So kumbaga ang communication nila at napakadaming letter. Diyos ko, kung dumami po araw-araw parang may kasi ang nangyayari is magusulat sila and then yan tapos papadala ulit. Mami ko rin. So ang communication nila is talagang wagas. Okay talaga siya. And walang distance or sabihin natin na kahit gaano kalayo, kahit gaano katagal na makakapagpigil ng kanilang pag-express ng kanilang pagmamahalan. At kami naman excited na excited every time uuwi ang daddy ko na every 6 months. And talagang we have to make sure that we are the best na yung grades namin at meron kaming palaging pasalubong. So, ang suggestion ko is that pag may ganitong opportunity just come not sometimes only once or maybe twice. Once and the last is maybe before age 40. And if you are already on that, that's it.
2: Yeah.
1: And you don't actually just leave it to chance. Kumbaga, palagi mong iisipin na lahat tayo ngayon, binibigyan tayo ng mga equal opportunities and all we need to do is just to grab it.
2: Yes.
1: First of all, magpasalamat sa Diyos sa lahat ng dumarating na opportunity. Thank you, Lord. And at the same time, ang communication is the one thing na dapat natin. Hindi ibig sabihin na umalis ang mga OFW. Masisira ang pamilya dahil kami po ay produkto po kami ng OFW.
2: Yes, tama.
1: So, yun lang po.
2: Yun.
0: Okay. Ito. Kaya nga, Madam Aureen is very strong about get that opportunity.
2: Yes.
0: O kaya mawala yan.
2: Hindi. Kasi it's so hard ang buhay sa Pilipinas ngayon.
1: Yes.
2: You
1: yes.
2: don't take that.
0: Okay, Rick Gola is watching. Thank you, Rick. Kumusta kayo? And ito po, Dear Drew, hindi madali ang ganyang desisyon. Naunawaan ko na hindi pira lang ang dahilan kung bakit ka nag-iisip mag-abroad, kundi pagmamahal. Ang kagustuhan mong mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya mo ay tanda ng isang tunay na ama. Pero ito ang tanong na dapat mong sagutin, Drew. Ang pag-alis mo ba ay magpapalapit sa inyo sa hinaharap? O baka ito ang maglayo sa inyong damdamin habang lumilipas ang panahon? Walang masama sa pagsasakripisyo basta't malinaw ang layunin at handa kayong mag-asawa sa na panatilihing buhay ang pagmamahalan kahit sa gitna ng distansya. Ang pamilya ay hindi lang maitataguyod ng pera, kundi maging ng oras, yakap, dasal at damdamin. Minsan, ang pinakamalaking sakripisyo ay ang pananatili, hindi ang pag-alis. Ba't nasa iyo yun, Drew, ang desisyon? Ano ba po ang matimbang na sinasabi sa dalawa ditong ano natin, eksperto? Na itong isa ay produkto ng OFW, ito naman ay grab the opportunity.
1: Yes.
0: Well, ito po ang magandang awitin para sa iyo, Drew. Kung sakaling ikaw ay lalayo.
2: Wow. Oh my God.
0: Ito, by Jim Brothers.
1: Shout out po tayo kay Benilda Villa.

0: Yeah, kung ikaw, kung sakan ikaw lalayo by G Brothers Band at mayroon na pong lalayo ngayon. mag-goodbye sa atin ngayon. So maraming salamat po, Madam Pao, for your presence here tonight. It's wonderful and it added really a great value to counseling session at sa mga information na inaibigay mo. So maraming salamat po.
1: Salamat din sa lahat ng mga nanood and June and Ate Faye. Actually, it's always a pleasure na nandito po ako at sa lahat po ng mga nanood dyan, mga live viewers.

0: Ito iba sa akin. Pero pulutin niyo lang po ko ang inyong hinihintay. So ako po ay mauuna at ako ay alam niyo naman, taga-sundo
1: susundo
0: po ng aking anak. So yes. Tuwi namang ano, Tuesday eh palagi naman ang pupunta sa sa kaibigan. But anyway, thank you po and I enjoyed tonight and again I'll see you again next week.
1: Yes, and maraming salamat my darling for coming and you know be our you know co-host here and of course sa lahat ng mga taga subaybay ni Paula, thank you also. Yes.
0: Bye-bye po, good night
1: okay,
0: everyone.
1: Good night darling. Drive safely. Okay.

0: Okay, nakinig kayo sa Boses ng Madlao with Madam Faye Hayward. Boses ng Madlao here at 89.3 FM to Jollip. Ito po isang, saan ba yung kabido ko? Isang ano, magandang, wala naman title itong isang, ano ba yung Tagalog sa ano?
1: Tula.
0: Tula. Ah, tula. Ito po, halos 8 bilyong tao sa mundo, ngunit walang isa na katulad sa iyo. Lagpas 1 trilyon na mga araw, ngunit ngayon lang nakakilala ng ikaw. Ikaw ay magiging kasaysayan, maalala ka ng kalawakan, tahimik ang mundo tulad mo na ang mga salita'y sapiro. May daan ang iyong kagandahan, tanging mautak ang nakakaalam. Alam mo lang, kulang ang salamin at litrato. Dahil ang pagiging ikaw ay ang rikit na di maitatago. Ikaw ang yaman na walang halaga. Sentimental ka na kahit ginto di makapantay. Kung napapagitnaan ka man ng maraming tao, ikaw at ikaw ang unang mapapansin ko.
1: Galing ng tulanay niya.

Anong pamagat ng tula? Kalahati. Kalahati! My God, half. Okay, ito. Siya ang aking kaibigan na itinuri na ring isang kapatid. Nagsilbing kalahati dahil nandyan siya palagi. Ngunit nabago ang lahat dahil sa isang di pagkakaunawaan. Maayos naman ngunit piniling di na ayusin pa. Para bang nawawala ang kalahati sa akin. Di inaasahang ikaw pala ang mawawalay sa akin. Gusto kong ayusin pa, ngunit para san pa kung ayaw mo rin naman na. Tila tumigil ang mundo ko. Gumuho dahil doon, napupuno ng puot at lungkot. Kilan ba matatapos to? Nanghihina't malayo ka na, tinitiis kahit masakit na. Sana'y mag-usap muli tayo, magkaroon ng maayos na paalam, kahit di na mabalik itong nakaraan. Aba, napaka...

0: Oras po natin mga kaibigan is 3 minutes before 10 o'clock. At oras na po na kami po ay magpapaalam na po para sa inyo at kami po ay nagpapasalamat sa lahat niyang sumubaybay ng ating palatuntunan ng ating programa. Every Tuesday po yan from 7 to 10 p.m. Radyo Tamaro at Boses ng Madla. Ito po ang iyong kaibigan sa Himpapawid, Jun Salazar, ay magpapaalam na po ng magandang gabi sa inyong lahat at God bless.
1: Ito naman po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Faye Hayward. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga tagapakinig at live streamers. And we love you and we'll see you again next week. Thank you.